0: chale notifications nkwa hey why she angasa
1: chale momo busia kitwe bi amepoye angasa se na wotwe atwa munu na mitua mentimi antuanti omoma masumu nyomi
0: adene se se wasumu jo
1: ah unia asa me na kan sa no
0: baba busia pray do se obetua no wo pese obetua wo nim sa foforo so hia busia utia woka no a na obi so etumi anye bi age se ayo wufu obi suku ni bi ana obi asika wo hia ne pa
1: man hu ne sa kra o ma mintua ni sesia Matia wie, Matia.
0: No. Hey, we are done.
1: Yeah. Men no.
0: Yeah. Obobusia, na wo sai tia. Ano na wo TV de ho. Ni a hia wo, ani ni si wo ni so. Obobusia na fa ye. Guy na sai tia. Mumbo day.